0: odifo Albert Mensa e wa ha odifo favor kese e pa general kwaba
1: eh akura na ho te sei
0: onyakopon adon na ho so e
1: adom adom adom ekutekuta bi hu si anu mani age
0: nokre nokre
1: na timsa nie ma sisi so
0: nokre
1: nokre pa na zo me ka chiro se why you flesh onyame na e shira wo
0: nokre
1: onyame shira kura wo ma wadom dɔso onyame ushira wo anu ama wadom adɔso
0: nokre
1: nti onyame na e shira wo na adia ba ko ne se ene ye da eye benada
0: ene benada
1: oh yeah ene ye benada na la, na won mu se last week
0: is essential
1: ene ma sisi ye
0: na no deni
1: ah last week me se papa bi ba na mbo adan e ma no
0: ti o
1: me se doctor bi yere
0: okay doctor yere ne ba
1: ah me se doctor bi yere doctor na mu antumi ama to o ma yere ne ba ye ne ya wada ene wono aba ye na me mebo ni di wa cause utimi se ah ye kwa no ma no ma kuro mu
0: ye
1: nyi prebu okwem to o ma na yere ne ba ye eti ma woman no so wa mantem sa
0: okay
1: eti o ba ye na tam ko ntimi hwe ni wie ya me ba be kona na foforo nso ye dai
0: e
1: ba ye ma rewe bi anopa na
0: okay
1: na my neighbor ya na wo yale tie wo wo yale
0: okay
1: wo di aba beto ma hwehwe mu so anwu no sa yade no obi nsa yade
0: ewom
1: ana me ka tere wo se papa mo a mo pem number mu nya botre
0: okay
1: mu nya botre
0: e ka ka na bia tu
1: na ya kra na mabie akwantre me de be ma ne adane na me be bonno ebe ko obi so ebe ko obi eso na de ebe si anya wo ya sana me katere mai no wasi wodi fo de wonim yade ne wo bibia piyama na mame
0: eh o kan sasa
1: sana mai ni ko eye da eye benadao
0: benada no
1: etiman se enani week meboa
0: meda
1: se aha eye nani week
0: ena me kachere nse me yama na me yade ne yede ema no
1: na isran ka isran yankopo wade ne doma doma yai
0: antara ba zwande
1: ogidi wanyame aye bi
0: nyame aye bi
1: na me kachere mai ne sa me bona dane ayede amen no
0: kro
1: die ne nsa wade die nim adie ne na me kwano so
0: ana no so je tum
1: wade tum
0: kama
1: siranka awurade ana me bo adane ne yede ema no ebenada ukriada ofri omo ofri tepa maban tepa tepa onse tepa kwan na wo fa so awutimi kosi shidie mu ne ohunu onse kwan bi da ho
0: adam sa ohun
1: mo tepa utime fa okura akogo oso
0: go so
1: sale nim wo bo okure se ma tepa maban yo se kuro ni bia obo nkron kuro ni bi ana me kache nsa ade na me ya ma no no die be se bia mo ma ne nya ne ya
0: okay
1: cause wo bi nsa wo ya de ni
0: an se kokora man fare so be so hwin so an fare
1: so un fare sa wo di bi bi beta so me fele ya de ne wo so fele
0: nkre
1: na me ba da ne ma me ya ma no bena da no wo ba ye
0: ukweda
1: ukriada
0: yawada
1: yawada no pa
0: di ma
1: an se yawada mi ba radio enti yawada na no pa
0: di maya
1: me sole na me ma kopensuo bi adwama so frem be almost be 6:30 mo ofre ya na namba na frem ya sam sam ba ye bere eti ukoda kakra namba ya frem ya na me se se se nipa ikure be wo pe direction bi no wadi aba na wo frefre me peke ya na me se eh wo penyin wo frem sa na wo se papa facha me na ye me na me se wo ho wo se me namba e na no brada no na e wasan ka me ya da e ba na papa de asi na mse de na asi
0: wo
1: se ade na kwote me yere
0: ah
1: na adentin on wasan bi aka ai adentin na wo ma ade no wan kan kire me se e be kwa kwote me yere
0: ndezo busano
1: say you were no busan se wa mame na no kura na na wo mani so
0: ona
1: etete mani so
0: wa kane ma to ne ma so
1: ana me se na kwatwe wo yire ne kan chimna papa obi obi yire de obi ba de eni kwa senka wo ba se wo yama no e beto me so na na wo senka wo de koma busu
0: na za de kan
1: ana me so ana me so panyi to wo de wo kan wo nim de wo ka me kwa ya so ma me nkasa me kwa ya ma adwuma
0: okay
1: wo ba ya ne me no kasa ka kire wo se de wo nim ya de ne wo bibia me pia ya dai
0: ato
1: me so wagidi mame ma zinalo bi waha
0: okay
1: yati yesu yati yesu ni yekokum yesu
0: okay
1: yadi nkan ade ne kwa papa bi a yefre ne pilato ho
0: pilato ho
1: wono ane yesafre na amlado no ana anya saa
0: amlado
1: mo pilato om ye mienu ene yedo om kwa yesu wa no odi ase yade ne kwa wo saa papa no pilato no se wo bua se ye nkokuwa
0: yade ne kwa straight firing squad
1: ye kokku enya mfe na judge bi kwasa
0: hwe bi madabi
1: enya mfe na media bi abeka ho hwe se wo nya ka se ye nkokku
0: ye
1: kokku hwesinalo kitwa bi wa ho ogidi hwesinalo bi wa
0: okay
1: yade yesu akwa kwa papa yi yesu se akwa ye nimu di no wo hwe na yira nimu yi pilato yi wo hwe yesu animu di no wo kwa na yira nimu no se akura yi de me wonu wofo bia me wonu se wadi fo wo ne hwe okay mo ka mo mfa ne nko ade ate a mo fa ne mra na mi ko hwehwem wo hene na nem so obi betena akonya so a wonyame bema ni onyame bema ni tumi
0: tumi
1: eh wo hene bia wo te akonya so bia wo ntena so a ni tumi nko se yenya do ba akonya no so mprense wie pe wo benya different spirit ah and na thank you wo benya different spirit with different power eh a control wo apart from akonya ne de no de wonyame no de ye dai e ma wo it is wo bi tena akonya so ne ye frɛ no wo hene a wo kuta spirit asa kuta de ai power
0: edi
1: se sunsun ma wura ni mu na wa yesu wo hene kwa me ba cho yesu wo hene kwa
0: debi
1: yesu wo hene kwa
0: debi
1: it is a mimi hu ne se papa we yi wo hene a no matter me dibre wo me huno na ne o ma me na ase a me huna ne nti a me tia na ye different cause wo nyame ansu o hina wo ntimi ansu o hina obi ntimi ansu o hina ma ne nya ye diso nyame ansu o hina eto wo hina ne ka se mo mfa ne nko
0: ade chia
1: ade chia mo de na ba na me ko hwem
0: hwem ese hwem wo
1: ho agurade wo hina kra so ko hwem na do de suo ne mu a ɛne wɔsoro nyankopɔn ɛma nabɔfoɔ kɔyi ne wode kyerɛ ne yere ɛde pressa kɔtɔ ne yere so wahene nankasa yere wɔde pressa yɛ dɛn ɛkɔtɔ ne soɔ ne wɔ sehyɛi nyabotere akora no wo kɔkuru no no kɔka kyerɛ wo kuru wɔ nyame dɔ wo pressa bɛto nnipa bi so tia ne yie wɔhene ne so wɔ kɔhwehwɛm we are not the near me dear gro. Yasi abrabo yesa.
0: Da bi.
1: Nanko obi anri.
0: Ko bi akọ.
1: Nanko obi anri.
0: Obi aduru.
1: Ya wo akura na egu ne kwote munsuo no. Wode aye adwuma. Wo sa akura ya gu ne kwote munsuo gu ne kwote munsuo. Wode aye adwuma da. Kan ye ne yenko. Emfare wode aye adwuma da.
0: Ba da cha se muntia.
1: Ane ne ti me ka tro no. Ye gu kwote ne munsuo gu kwote ne munsuo. Wo sa wode aye adwuma da. E de ti ne ye gu ne kwote munsuo. Ane da cha se muntia. Ante se mu bi ntia. Oya mudiem
0: egum amuni ka fo gugum
1: anya na ma na ye yirenchi aye yirenchi aso ba biye en wonya ma mi nsira nsira mo jenge no ano wa se nsira emu ode no
2: Fry FM 104.5
1: e wonya den me da se aye yire nkyire e se ba bia e ye na adwuma yi meda ase etu ogidi afei anadu de suanim ene nyame abofu okɔ oba ne wo wankɔ ba ma ne ho
0: okɔ ba
1: ne pɛrɛ okɔ ne yire wo de pɛrɛ sɛ kɔtɔ ne so oma ne soso da ye bɔne oma wo ba ne soso de ye da ye bɔne to oba ne sɔre ye no ka kye ne kuru sɛ hey abrantie me yede ne ba ne hwani yo yampa asam
0: cash kɔfa sɛ me hɛ
1: enkɔ fa sɛ me sɛ ye
0: me bia me so ye maso
1: me bia me maso awo gidi me da sɛ e bi me so ye maso yampa asam yampa problem
0: wo dudu onya na ye
1: dia wo dure
0: wo bia fa ma
1: ye wo dure sɛ na wo die
0: adodo die kakiri edi ko pass ma bre
1: aduma kure dura na jukura wo ntme nya ne papa
0: ati ase dia kai so be
1: dia kai
0: aba
1: me mpasam
0: me kunu kura
1: eti onya mema pressa anadwo no oba ne soso da ye bone
0: bone
1: ti ade ti ya no ko ni kunu ho no ka kire ne se
0: bema
1: bema sweniyo
0: ranti no de ne ba hanu ano
1: sweniyo
0: pe hunu bi ko
1: Shani ye wahina na kura wahina na kacho mso munko anade ye to abro kwihwe na meme kasa bra na me hade ma wa anwanwa
0: dabi
1: tana omdem ne ba ya no wase akurai me woni wofo bia sela womso womu atan no munko ku no se dabi eh me mpasem moma minzuo
0: e
1: wadi ana ne yere na ka kire no
0: kire no
1: oka so ya ne yakase baama bobra ne se ensi ni yia
0: na
1: ya ye oka se yaka ne kwa oka se yaka ne kwa
0: ne ne da itida ne kukum
1: oka se na no na mitie ya papa despite ni nua o folisa pa wo se ne yere ade o de pa na sam se won ha no o sa ma na sumdwie 2 years no
0: emodu
1: wo se ne Mr. Felisa Pon
0: special
1: now we did the birthday yeah warm speech wo da ne yira so wo se ade wo de do ne yire no penasam se won ha no
0: sama na sumdwie
1: sama na sumdwie we anya won ko ikuru do asam
0: na wo ba sa ba kwanim da bia
1: it wo man na ka kire papa ne se hey hweyo kratse ni hweyo
0: peso benya sumdwie
1: dia peso benya sumdwie dia
0: sama ne ko
1: oronsa to oba ya no ani o ten so ase ma hohoro mensa
0: so me pasem
1: me pasem no hohoro ni nsa frim o wie
0: no
1: ase me dia ne moja ne me ne ho fo biem
0: na
1: mom hello do wo ho kwan so wo no nso so bu aten na ye die besi bi eto mfa ne kwa papa na yi ni nsa frim
0: sum ni call hello do
1: eno sum no hello do not aha na me pe no hello do no nso so mu sa yesu mo fra ase no na wo pe yesu
0: o pe ne kunu
1: Wanyano. Enti wabwa Yesu atuho.
0: Awa minu.
1: Yesu nsusu benyiri yenso. Wanonzo su wababe te history nise. Wasonu kura wenye ni ya haro no. Ya pa waku. Ni ya sade wako wampenyi. Ebrade. Wangu sinalo no. Tuwakudu helodo wanasema miepe nini. Enu wahine helodo kachire nise. Wo. Wini mse. Me wahu kwa nse ne ya meti miyami yoku.
0: Na no kwaso wo kwaso
1: wo my goodness me se me ogidi me da se
0: se pilato ka kire se herod su timi bua
1: se wonde wo yi ni nsa firim
0: o su timi bua tanim ye kunipa
1: to wo ye ya no wo se herod ne ka kire ne se se pilato ku wa me die me na me pe on kura birim te manya ato me na so yi die to wonum no wo ka kire pilato wo herod ka kire ne se wo yesu ya wo se wo yi wo hini Wini msa me wa huu kwa nse.
0: Se.
1: Ende ya meti miye buwa tanku. Wadi ya Yesu kaa yeni. Wanfem frisura anomu wa.
0: Iti minye huushe.
1: Ha my goodness. One word pe. Hello dene kaa yo. Wasi huu Yesu. Wini msa. Me wa huu kwa nse. Ende ya meti miye buwa me yaku. Wasi ya nukure.
0: Nemom.
1: So one fan free sura no mwa boa.
0: Ntimini ho hwe.
1: So one fan free sura no mwa.
0: Ntimini ho.
1: Wa ka tere no. Yesu na ka tere Herod. Herod say, "So wa wo eye gbo kure se wo betumi ye kume."
0: Nanso. So one fan free sura fam.
1: Ogiri ana me bom pa ye yim pa ye ma tie fu atie me. Obibia na what time? Let's talk. Wogusu ta wo
0: so bre.
1: What did ye na he?
0: Ah.
1: Unkosu wa ye na ya.
0: Nante kwe
1: na. Unpaja ye na he.
0: Ah. Wasum dwe na he.
1: Wasum dwe ye na he.
0: Ah, my gua ka sem bi wa ha.
1: Wasum dwe.
0: We say the bi na ka wo de da ofie.
1: Me ye mpaye wo Yesu Nazareth ni dinimu. Me de makra nyina etie redwe. Ewurade mfa ne nsanka akra nyina wo bibia na yachori etie wa brabom. Obi biala wotoni wansi wa wansitrem ni abrabom. Wuhu wa nana ni ajie. Wotofoma nana ni ajie. Ekwamudu wa nana ni ajie. Asamtu wa nana ni ajie. Mijina Israel nyankupo tu miso.
0: Jesus.
1: Wanana katire David isa. Abwane diya wafa maku maku num.
0: Nanso.
1: Nanso baku pende be ye juma.
0: Yes.
1: Babo se ne ye juma. Mijina di Jesus aso. Yimpa yamon. Bompa yamon. Sremon. Amena biya ye tuwa tuwe. Nimnu wo bibia la wata ufri wo mafrase. Ebe si ne. E uradin tuye ni pane kasedye ni nyumatia. Mesi e uradin tuye ni pane kasedye ni nyumatia. E uradin tuye ni pane kasedye ni nyumatia. And on uka in 2 Timothy. 4 verse number 4. It was say. Me po Alexander kwa bre jonfuo
0: jonfuo
1: wa ye mebone pi ewurade ntia ne ka
0: sede ne nyuma tie
1: sede ne nyuma tie wo wie ye wo to Timothy ofu no si Timothy o sa kwa we se na ohu na ye acho ohu ye ye den he wono ho ewurade ntia de wo tan wo ka odidi ye wo nkrofuo bi wono mo ma mi ya che
0: che
1: etisa ye sem koto wo mo na so
0: aba
1: na nani agye wa abrabom
0: ka
1: so wote e ho asambone a na nani agye wohena na tata Yesu wa at long last no wono so na ma yekoku Yesu sa fe wo hun sinalo no eti ewurade ma die bi atwerade bi ayatwere bi na ye cancel no
0: cancel no
1: obi bia no wo abusuem umpega aye ne ya
0: opesa wo tofo
1: wote mframa ma wo kasa ka nipa nko nanko ye twa wo so nanka no ano no ewurade ntua nipa ne ka
0: amen
1: me sira di o sira
0: Jesus name
1: dia wo dome so ya dome no Yesu kata ne se firi mi so ko ya sakrama wo hello do ya sakrama wo be wu na wa pro ewurade ma wo tamfo ne nye wa setena mu da
0: amen
1: asumdwe ne ahoto wo nhia bi da
0: Jesus
1: wo be nante abra sabia wo pesa wo bre no in the mighty name of Jesus agiri
0: amen ado ka se mi kire me na ti wa na mi asemo di for abet kai anantin
1: abesemansa aha
0: o se ewi ase na ewo no ase mo mire mfija
1: me da ase
0: o se ni obi e na tofo mo sole
1: ene na ato tiri ma
0: ne mpa na wo yi ama tefo mo tio no na me asom
1: me da ase
0: ko se ni obi e na tofo mo sole
1: ene wo wono ni
0: me bi obese o tofo mbi na me twa de ka
1: ene pa dodo ase na tofo mo sole
0: ni obi e na tofo mo sole ni obi e na tofo mo sole
1: wo won sinalo no
0: sa se na kenda su edamitrim
1: edatrim
0: ti me fa me pa
1: na se me ma radio so kwa enyo obi a na tofom ti me sale
0: bi
1: on ah wo ma eni pa bebre anyenye anya suru kododo sa na asole
0: tofom asole bi odi
1: na presenter presenter ya wu ye bi dodo sa na tofom ti me apaja bi
0: tofom asole bi dukra pa obi ya dia bo bi ato asole bi
1: etenyo obi a na hwe ase ya wo sole ya eti ya memfa mi ka asem no ense se ho emfa ntoto ho
0: se be tafo mo ene no so hwe ase a me sole obi no tofo mo so na odi mi ka ya man saba ufie die na busuom obi fra so na busuom eti wo lu wonya mi ka na mi ka ansa na wo ka asem no na ni de nagina so
1: me da se eti na me kire o se me me ba radio so a me me ba me hwehwe ne me me peponch ba ko enya kasa tenten ye de tra radio su. Radio se nya kasa. Enya baaburu mi ko bie kotesi bie kotesi. Ma punch baako. Punch baako no. Obet e punch ni pap e punch ni pana. Etimi didi ni mu na awotwe ansa na wasa aba.
0: Na de o fra be fun so kachi me didi mi mu amede.
1: Enya na.
0: Enya me de ka.
1: Enya obi ana hwe asesole ye.
0: Che. Etu na wo kasa se no ne wo de ne gina so.
1: Etu wo toto ni amaya toto ni amaye. Neja asa wo ka mika ka mika no.
0: Wo mika.
1: Na wo ka mika nso obi aka mika na twam. Enso wo hwe ase no. Na asofo no wani fradi dodo asa na hwe ase e omatini apeja.
0: Omatini asere. Edi guo kra na abere wo.
1: Iti ade ba akwa ya na. Me kasa asem we se. President Kofo ade ayi ayi se wonye president bi.
0: Former.
1: Even se former. Ya de afre no Olumai. Me ya na me fre no Olumai. O ka asem bi won. O ka asem bi kire ye wura. The late Jolly John Lawrence.
0: Lawrence, yeah.
1: Tama no mo bon to 2000. A no mo bon to abeto aba no. Enam panyimfo ne ka kire ne se. Ei. Kufu nti wunsuro.
0: Lawrence
1: de nani so ase. Wonu the chief commander.
0: Right.
1: All the securities. Wada no. Obi o wotimi de alu prewura do me breaker se.
0: Unsuro no.
1: Nani so se nti wunsuro.
0: Kasem bakop.
1: Unyi wani.
0: Kasem bakop.
1: Yi wani am se ne maame kora na ya ma apa no.
0: Ama apa ba.
1: Ama apa unyi wani na nko pe se na wudie.
0: Aba de shi yi wani.
1: Se na wudie kufu se na wudie.
0: Ukura papa wo sada.
1: Na nya sa kuwa na ne so so wonya wo be dai obekun
0: ma fo kansem bebre
1: what e word ya brother
0: me akope
1: na nya na nya nsem bebre be na wo mo kanel
0: kansem ba akope no
1: ma me ntere wasem o ke wase e ye no kore
0: e no kore
1: na nsu ensu ohia
0: fa ni pada
1: anfa ni pada
0: so ni fa ni pa
1: anase what ma sam
0: e sure da akome fa ni pa ni ano a
1: onko fo asam no
0: ensu ampo be yi ni hwe o
1: onko fo asam wase e ye no kore de mo kanem tie ma fa na nso ene mitiri nanso me pasa moti ase ase muso wose muso wada all the security agencies ni nyina won da na commander in chief o ka se anya empuna na
0: empuna ye na be da
1: yate ase nanso ensu osie bia ni ho
0: afani pada
1: afani pada ye wura Jolly John Lawrence ene te ye no na wakojina kofuo achi ema kofuo soe na ne pe ya no kofuo tina so na akwane wo se ah me di nkos
0: aka
1: ah ogidi mame mo bo number no na me ba radio so na radio no so ya se
0: boni enfa course ni sisia
1: number ne ya 0543 29 44
0: 80
1: okay 80 ye
0: 80
1: me no ogidi brande ti ha 0543
0: 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0 amamfo efrɛ no ansa ne be kɔ ne yakɔfa kɔsɔ no bɛ ɔkyena no pan ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne
1: sa waka akyerɛ sɛ die besi en hawo
0: sɛ da bi
1: ɔno kuro bedru asɛm ɔka sɛ ei odifo wɔsɔ da we die wuwie die anya nkura nkura sɔ da yo ɛna m sɛ ɛyɛ nyame aboa wɔ so no ne nwoma so odru wɔ no ma no sɛ odifo my respect o ɛdan pa wa pɛgya si wa wo yɛ no no nyame nhyira na m sɛ an ya ntena radio so ka yegusu aye aye ho adwuma ye nyanwie ni yegusu ni ebewie nso ye nyame nsha ade ase a wonwie etu agidi mami nsi number no so ni yenko bie la no
0: okay
1: na mempeke amamfo e kasa
0: okay
1: na menu wo mu nkasa
0: okay
1: enipa hia me
0: nipa hia pa
1: to de bia wo hia difuo na maka bi bia to so ja tinjia na wutie na wa ma wo bi beba utie
0: no ama
1: uti na ji nsuo to ayatum
0: ntum
1: charge office so am charge office wo dia ma memfa UGC baabi ameti UGC charge office one police one charge of nsuo to ayasi nsuo to ntiatum
0: ntum
1: eti nsuo to nsuo anto me wo ho na me wo ho metena se ne ogidi nyame nsira number ne ya 0543 29 44 80 0543 29 44 0543 294480. Anɔpa yɛ me wɔ ɛsɛ ɛyɛ ahenkuro kwan ahenkuro zen baabi a meme wɔ no mewɔ ahenkuro kwan no so fɛs ne ɔmfrɛ no ɔfe nso ahenkuro dabidabi na mɛyi ɔfe nso no kora to baabi ahenkuro wɔgyina bena ne na me papa kuro mede kuro bi kɔtoto no ansa ne yɛhu ahenkuro ne kuma sɛ ɛwɔ ahenkuro biem ɛyɛ baako pɛ ɛne na ahemfoɔ wɔ ahenkuro mpanyimfoɔ no bi baako hum
2: wɔsodifoɔ
1: o dabi woyɛ so great yɛsɛ mbɛfa baabi a yɛsɛ ahenkura yɛ sɛ mofo ɔfe so no kanasnanade ɛka ho ayɛdɛn ɔdifoɔ ma ba bɛhyɛa no na mefa dabi ɛsɛ ama neɛ mu a ɛne yɛde kuro bi bata no neakɔhunu kuro
2: nona
1: wɔsu kora deɛ wɔ road afei na wode kuro bi bata nansa ne
2: wahunu
1: agye sɛ deɛ wɔte wɔ a wɔyɛ adwuma wɔnkuta tumi enti memeka bɛtɔ nnipa tirim enti mɛka ma no atɔ nnipa tirim ne nnipa ahunu hɔ sɛ sɛ ɛnyɛ no obi aba ahenkuro ɛwɛ sɛ ɔmomfo ɔfe nso ahenkuro no biem ɛyɛ ahenkuro ahenkuro ahenkuro kɔmase ahenkuro
2: ahenkuro bɛsi yɛfa
1: wɔbɛsi wɔ so amerana bam wɔmesa sɛ wɔpɛ ahenkuro kaa ɛna kagye tia mtn
2: office
1: wɔmesa sɛ wɔpɛ ahenkuro kaa na wɔsi ɛnkɔduru ahenkuro fie wɔbɛsi wɔ zen filling station
2: zen filling station
1: mepɛkɛ kɔɔ no na makyerɛkyerɛ hɔ yi mepɛkɛ kɔɔ no no ɛntum mo a mɔfrɛ no ɔsi wobɛtumi abɔ awura laanim papa bi a na ɔha wode wobi so amanneɛ de wobi so anɔpɛ mɛtena se na mene mema atiefu bia bedi nkɔmmɔ brantɛm wode ɔba bra asoeɛ hɔ woba nso a mene wo tena se sɔdan kɛseɛ si hɔ bra wobɛba mewɔ hɔ na ɛnyɛ obi koraa na ɛbɛkyerɛ wɔ sɛ wɔnnie kɔso mpanyimfoɔ se aboa wɔso no ne nwoma nso so papa mimiela no ɛntum na menkɔ bie me hello papa utimi sɛ wantumi anyina so yɛne firi so obi aba so na wantumi anyina so a ne afa foforɔ obi ba so na wantumi anyina so a na dɛn na we move forward ne yɛkɔ yɛanim mepatɔ 0544 0544 0544 94 94 32 32 01 01 ɛpatɔ obi nso aba so papa yɛmfa no hello mpatɔ Christ asomdwe nkan mepatɔ maame bie wano kakra ma me wai papa wotumi sɛ ɛnyɛ hɔ a wotumi sɛ wɔno a ne voice na ɛwɔ fam hello aha afei na sɛ wɔne no mu apagya mɛse Christ asomdwe nkan mo ɛnɛ deɛ wotie me paa ɔho mo awurade nka ho wotamfo bɛbrɛ na woyeye wate deɛ wɔkyiri wo a so wɔ ma ho ntɔ wo ɔbɛbrɛ wɔbɛda fɔ na woapagya wate aha metie odi ana apɛ sɛ nyame nyɛma wo wosɛe wokunu yale mɔkɔdɔ dɔkta ameɛ sɛ ayi no ayɛdɛ aba still na wonyane wopɛ na ayale sa na ama no wɔwɔ wo nkyɛn mamenkyea ne kakra nsa mekyea ne kakra yes papa abland papa mpacho what to say
3: pacho
1: oho ye mate wo nka fama wo mame fama wo yere fama wo yere fama yere mame
3: hello
1: opa nyini mame mate wo kru nka ɔyale yɛ akyɛ wɔ ho wotie
3: me
1: asɛm wɔ hɔ wo kunu asɛm wɔ ne ho asem ewo no na se ya anya de a mompa ye mu odena mano a unya wukunu a wo beka Jesus ende ye no kore se ya anya de amfa mana because asem wo ho ukuna ya de enye e ya bone fosem e wo se nko otemi bie nano no waka bibi kere wo ukuru wa ukuru dia menene ne kasa wono afa na meka wo
3: nta cha mi tie ni tie opa
1: waye abone fosem e wo wachi enti se wa mie nano ankan sem bia mame amwa no mame ka asamo nkyere wo
3: ntiam
1: onse na fusa na ne nan so apega pega na atwe
3: gacha
1: ana dia me ka meboa
3: oh pa ene se apega abaka no kotege
1: apega apega na atwe na kofom na sa apega ne nan se ne na fu nyina na mechira wade ye mimi ye difo ete me kase nsumu asem ye de obi ka na meka mimi nka de obi ka nye de obi nsoso kire na mi kire bie mimi ka urade adwene na akere kwaso mimi ye difo na mete ha ko de mi hunu ne nye de obi ene bi no bi na obi hunu ansa huni aba betena wo nchen
3: nkacha
1: wa huni aba a waye oba wa betena wo nchen
3: nkacha ne nanati
1: nani afi
3: nkacha
1: mena wo kase wa wo
3: nkacha wa wo
1: na wonte wo nche biem wote wo nche biem
3: nani
1: medase a wo na akura ne wo ye no wane wo kuru na wo Hey, me ka wosunsu mu ade. Awo na akora no awo ye no. Awo na akora no wo ye no. Ayi wane ukunu, ayi wane ukunu de amene ne kase wane na awo.
3: Yes, afa menim.
1: Sa wonnim so nti na asedifo me ka asam kire no. Aha, me tie wo.
3: Akure.
1: Aha, what is say? Mame, mame, mame nya akoma na menka nsam. E mabu ntu mabu nguru nya abotre. Nya akoma na wo kasa wo sai.
3: Akwa ko fra nyi sen.
1: Aha.
3: Na ona ya ba ma ene na tie na mfro se busa akola na. Ni busa akola ya apa wo nfie. Wo su busa nfie ata maka tempe. Ni twa se na. Obi ba anko fra dra na ko.
1: Sasa ba ma na kasa twa so.
3: Nfa
1: chai. Wo so wan kire ni kron so da.
3: Na bi a so na kwa
1: Me wo dia nya botre na menka wusunsu masem. Me ka wo dia hinta. Na dia wo ni mo so dia to so. Sa no wa frɛ me, nya no wa frɛ me.
3: Ee.
1: Sa wo na wa frɛ me me boa. Ana wo pa ya le sa ma no.
3: Nfa
1: chai. Na ni mo sa bi bi sa ba ba piem.
3: Dabi.
1: So di onim so wo frɛ na mabɔ mpa ya ma no. Na tie dia wo hwai. Akura no ewo na. Wo wo no. Eye wo kunu ene ne na wo. Na dia problem na kofa ba ye ni wo ye no. Ba ma na sɛ dia wo sɛ wo ye de ma akura no. Wan sɛ akura no. Enti wani akura ne kosiai ene wo mo kasa ene wo bo ne dua sese wo yisika de mawa tie ne ye akura na ye wa wunua ba na obetra wo nche no wo kuro ene ne kosiai wa bere na wunim owo ye na chi ena wa wunua ne ba ne bo ne dua ka che ne se wono ne mani sika nta dua ne ni se ba ma ne yisika ade mawa dia sei enya no ana wonso waye sika ma dia to adua waye sika ma dia to adua ne adi
3: dia no dia ne nyina
1: fama na mi fama no wo wo nchai na mi musa no
3: na na wo tie
1: fama no
3: yes
1: Hello?
4: Hello?
1: Hello? Apanyini? We yale na wopa yale sa? Na miye difu kasi ensuwa miti redu weso minkasa kwa Isra FM mwenye redu onkete nkete nkro wankro wabi ena metesuwa we Asta FM onso suwa ukote chima ononsu ujini humi na ani mfufuwi ononso suwa ho en ononsu enye redu kito wate chima enene mpate mu apanyila sama meka utie me, utie ewa redu enesu mebua na asa nyano kwa mebua ka
5: kutifu mwachami uchie
1: asama meka ete say
5: okay, I don't know. I don't know. I don't know.
1: Asama asama wadifuwa wa yira fremia mekai mebuwa wusi wadifuwa obuwa wadifuwa aya nukore
5: wadifuwa mibre haja kwa mwano ya onfame mwa
4: wa pacho
1: eti aya nukore anaya nukore anana mepesa mitie kwa satiefuwa etie epe munu kura we se adiani ya nukore anasa anya nukore because anyone na uwa akura no nyawo ne nawo
5: odi from patcho eh kure
1: woni nawo
5: patcho
1: wa modia wa mawudia woni ne nkwasi amane mawudia
5: odi fo ni ne kwasi ai na obisa ni shika ni misini ni shika
1: kan
5: obo miti
1: kan obo wudia aya fama woyere asema me pa no waka fama ayere mami nyabotira mami nyabotira na radio na manfo tie mami asema wukuru kasa watede
4: apa me wukuru adire me
1: na wunyine wose yese mbetira radio zo a adeketo na me ka no
4: me kodra kakra menya nam de nam
1: wosai
4: nam de nam kakra menya makobra kakra menya nam de nam
1: mami
4: doctor na epa
1: mami ei afedi ya sa ensama ameka watibi
4: nisachan
1: nani msa nani msa asamuwe say asamuwe nani msa asamuwe say waho
4: gabi
1: nani msa asamuwe say waho
4: nisachwa gabi fisa akure nefungi na amba wako wosu mako mani wana akwa
1: aha watewa nchani wako wosu wako mani wana akwa uwo
4: ay na mtuto nwame nina na mdeno koi uu ni
1: Aya, mame, enkasa bebre. Anapa, mame, emabu ufu, mesirao. Ufra me, ana makasa ansa minachirao. Amu wa hunu sese na yokuro. Enti, eye diya bo, ana akura ana bono. Tisa mwa mwani ya mkwa hona, anapa mwa mfana amadi ya. Enye, enyewe bine kuma ya mchi papa nyasa anetie.
6: Busi ya kuna.
1: Medase. Mame, nchilo, mame, nchilo, chile mechira kwa eno, wate?
4: Anche
1: wo befro kanu ababe sikuma sesu amiran about wo be sesu amiran about a wo se wo pa ahinkro ka ahinkro a wo fe so ahinkro wo de bo me pa ahinkro ka ahinkro na wo de wo tra ahinkro ka ma wo se wo be si wo zen filling station dia ye dia se bi asanya mo amuka na munso amefa dropping na aba meboa
4: That's
1: not good. Aha. It would be odd so I'm around about to know if you may crow, cronom, a franco, and what you also wope, a him crow. Now, what's the feeling station? What you know, feeling station, my friend is in. Unco dry in crofi. It's a match that you're away into your photos on a match that you're in ye. Why? Papa, you need friends on the uncle for frosso. Papa, answer. May make a soon summon sem. Aman fu e frela no dosso se na wani musa meka nsamu ruwa na ayadai achira no dabi me meka usinsum nsamu wa meka diya wo wati abe wuni sa wini difo na ayadai achia yase nkura asem na meka sunsumu asem sunsumu asem sunyu obia nenim sunsumu asem enti mpacho maminsi number nasu 0 5 3 5 0 5 0 5 4 4 more 0 5 4 4 right 5 4 4 94
6: 32
1: aha
6: 01
1: papa yanko
6: 0 5 4 4
1: aha
6: 0794 32 01.
1: Obi abala no so yenko, obi abala no so. Hello.
7: Hello.
1: Christ asumbie nkan.
7: Asofo asumbie nkan so. Yaminyo wadum.
1: Amen.
7: Yamin peja anko soro.
1: Amen.
7: Nyami diwa diwa duro no. Peja anko soro biyum.
1: Papa na wa sirame, wu sirame, wu sirame.
7: Udifo asofo unim ifri debisu nebae.
1: Uchasa waba mehoda.
7: Ay,
1: nyabotre. Ena mitim radio nsira FM kakraka we na anope we sira me
7: sa
1: no.
7: Sa.
1: Ewurade nya wo so wadom wate.
7: Amen.
1: Ewurade ma asem nto da.
7: Amen.
1: Wose wo fri de bi so sa hwi de bi so na ba me ho.
7: De bi so. Ah, mi to ko.
1: Aha.
7: So be kaya anope pa bi me de ezi ne bai.
1: Aha.
7: Ah. Ifo.
1: Aha.
7: Mi yare papa.
1: Oso ya dai.
7: Mi yare papa.
1: Ewurade nka ho papa waka asema ma mero akwo.
7: Mi chini. Na ishira, ishira adawroma.
1: Chese na wutie mi wo Inshira FM no so wo de bi so wo.
7: Anya asem keto akora.
1: Awo moti TV nene niama so.
7: Se. Na mayare. Ayare pa. Kitu mwame se. Ni tukuku na mitogi ya sasi.
1: Aha.
7: Ukwa sasi.
1: Aha.
7: Sidiye papa abeda mboni. Nipa mitu ni kukuni. Sidiye kwa adewasi kukuni manto. Ya kasemu asidiye waji kukuni kurefri mensemu. Waji yegi nzuzwa. Nzo zo ami hongi mpame.
1: Chasa mwaka asama mwada ni koko nukura adi amana so wamfa.
7: Ani amana mwada ama.
1: Sadi ya beya ube nya wahoto.
7: Minya mahoto.
1: Nzo
7: zo. Nifo mibaye unze ene mintime nante kura.
1: Aha.
7: Na ulu. Nitiye kye mwane se. Se mwadani.
1: Adani ena amebono.
7: Na ukansi.
1: Meba. Meba na sa adane bona amebonde Inshira FM kakraka difu e ba hano difu obi anu obetemede ne nsasi ne boso na kofa adane boba radio we so meme na me kofa adane boba radio we so Inshira FM papa wo ka da time me ba foforo na na me wo braman no brama video me na me kofa adane bo ye ka bibi se wo bi bo adane me na me kofa ba Inshira FM we so e ma asofo na ne bi moteso a na bi mu wo kuma sister station radio station wo bo anma wo se me bo adane wo musua ne nyina afri me wo eti adane ne dia kakraka pa na me na me bo eti se wo ka adane ne ho asem dia me adane na me bo so wo bi asese bibi atia yale da so amane da so ne wo bi solitia bra na me kantoro so eti ne na wo te ye na ade baaye no
7: na me baaye
1: aha ye nko na me tam na ha
7: ba hin ka sin nyina wo ka kire
1: me me na wo tena ase ye no
7: na ka kire me se wo de bi ko bo adane no
1: kese na wa ye ne me de te wa na adane bo wa ye me de te
7: yo mi toy
1: ah wan de wo ka wo ka sa wo me de te wo kra ka ba me ka so wa ma because wo no ye to
7: me ba me bo me ho pa na ba
1: mo wa ya de cause ye ton me de mi tumra na ma kire sie me mfa me nsam wada wada
7: wada wo ma nya me ada wo ma me bo adane
1: aha
7: Fidi mkudruye.
1: Aha.
7: Nisho. Mina mihuwa baami.
1: Obami wana mema wadane bawa ya wade kwa yano.
7: Mihuwa tome.
1: Yadia na woka sa maya. Wasi wadifo mayali o.
7: Mekashe uredie ni mwinyamu.
1: Yoni.
7: Papamua. Mewito na sasana.
1: Aha.
7: Yadia na konso.
1: Ey. Kari. Abfaya. Tiyami.
7: Tiyami.
1: Tiame
7: nya obo fremi
1: papa na wono ne wono wo twe na ko yi no koko na to ayira ho ko ba asem a wo se wo mpa asa wadane ama no no
7: wa da form sisi e
1: wo ba ya me ba adane ame ka to se duoni mo ya de o me dane ama no no
7: ko no so
1: wo ho pa wa ma de na dane ko no so
7: ko no so
1: hai hai
7: ifo yami nyo kesi
1: enti na wo se me sa no wa ho
7: nyo kesi
1: medase ha papa waka masama ma ahumaji anope me ho asisi me ho so
7: emre nim kama kasa pa
1: emre nso die nim emre nso die nim wada ma emre nso die nim sese menya nkyere kyere me kyere kwa ye etese ne tie twa nyina ne

tem wo mere kwa wodi di wie na se wonom ne enam yensechi na se bohu sakraye bia ko hu o doctor inquire an impenfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi di dura e free shalina healthcare fda aje gbedin kratoyi atum